0: mbalo kumale ya kabanga bawa ujulizi kubarigani tulibaru anilizi amplizo mulungi njogede wana wali kubanga buli omwe agala kubera nga awulira tukwalaganya tuti ekintu kyabwe nenja kubera nga nkulaga nnyonyo enkola eyo gogola emisuwa olwaleero nkulago obukulu bwenkola ye gogola emisuwa ayakatwegattako kankuwa omukisa guno nawe nkuwa enamba wakazuukuka oli mukunaaba maaso owulira nkonye ku kyobadde oyagala abamu sinna nakikoonako ekikyo naye enamba eno yokutwebuuzaako ne bootandika essaawa zino kanjikuwe 0758 58 5 8 5 8 9 8 9 8 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 guno ne ekisinga ko kuba simu wefirize kayunti kamo babu biri obeko choyinzo kubuza kubula mu botoga yala waluwe bintu bingi tutawanya no wetu ira no bereyo no fachisiri tuna na gosola kubera nga webuza akali special abasawa abakugu mukudamu ebibuzo ebikola kubula mu bo chona chona chobo obuziza eze namba zenkuwa ze namba za fe amplizo mulonji amazima nebo banga asikuwa denda giliro baba basokuwa endagiliro nga basinzira ku mikutu ejo eja simu nenga nendagiliro changu nyo botuka ku nkulungo yakaka ku ngala bya oyambukirira waluo stabex petrol station jiseke nyumba biri eyo kusatu ku mukono ogwe che ngulungo ova eno mu kibuga obo mazo tutukako obabo obo veri waguru kudwalio dietu baga waluwe vitala wakati vitelo kwa tenyo biitemu kumukone logu eche mkono kumukone kwa konongo veri waguru isa Total Petrol Station bojisa wakatono wakati yao wa Petrol Station eze bili Total ne Stabex Petrol Station fe wetu sangwe vipande binene dala amplizo mlonji ngenda kuogera ku nkola ya detoxification oba detox duachi njinoko deyo nga nkukone de kubirwadde ebyenjawulo ebifumbekedde mu bantu ebakozi mbya kajiri abantu nosanga nga stroke ya muzinga zingadda n'omusisinka nanga yevamu naba mujjanja baamala dda okuwanika n'osisinka n'oli ng'amazima yasanyalala ng'amasanyalazi gaamuyinza n'okomekkerezanga omuntu yeekyaye njagala kwogera ku detox lwakuba nti abantu bangi bakozeseza eddagala lingi ensonga lwaki ngenda kwogera ku detox abantu bamizza eddagala seba mukama wange professor nze nkwita professor kubanga juzi nali nfulumaawo omwami naaga nti eye paalo nga agirabidde ku nze nga nfuluma ku gate agamba kuliko omusajja abeera ku WhatsApp simanyi oba ku WhatsApp obeerako naye yayogera bw'atyo era yayambadde kyambalo naaga nti oyo professor musajja mukambwe musajja mulungi annyonnyola seba mukama wange nze mbadde simanyi nti ku WhatsApp obeerako naye abantu baku that's why nkona mune ngamba gwe professor amazima waliwo ekintu ekisukka kankugamba ebigambo binampulirizo mulungi senga ogenda mu maaso n'okumira eddagala eringi mu mubiri lisobola okudda bagambo okalya dda kaddadda lwaki ngenda kwogera ku detox tugogola fe tuliwo okulwanirira omubiri guno gw'oba ofumbekezaamu ebitasaanidde bisobole okuba nti bifuluma ate era n'ebitundu byaffe eby'enkizo ng'ekibumba ng'ensigo biremu ate okubeera nga bifuna obuzibu n'obuzito okuleeta obulwadde boolifa teweerabidde obuyinza okutwala ekaganga abantu okulwala pressure era ogenda okukomekereza nga bye batadde munda ebimu ku ebyo mwe muli ebye endya etasaanidde munda wa ntambula ya musaayi naye nga mu ebyo mulimu okumira eddagala eringi bw'omira nnyo eddagala eringi oba n'okomboozi eddagala nga pitirivu munda lyonoona nnyo nnyo nnyo ddala sisitimu y'entambula ey'omusaayi n'enkola ebitundu ng'ensigo ensigo ya muwendo nti singa ogigayaalirira ne bakuggyamu ensigo yo oba ensigo zombi oba maze okufa abantu abamu balaajana okufuna ensigo mu bannaabwe ensigo bazigula buwanana mu nsi ez'e Bulaaya ne badokita bazitegeera so togayaalirira ensigo giddugaza oba ogimizisa omudagala omungi ogenda ogikozimbya emirimu gyayo egy'okujja obutwa muli munda ne asidite oba asidizi ennyingi eziba zikufumbekeddemu n'eminywa egyetabisetabise n'obukambwe bw'ebyo by'obubaze okuba nti oteeka munda by'oyinza okugayaalirira ensigo ya muwendo ekibumba nakyo kirwana olutalo okuba nga kijja obutwa bwonna bw'oba omaze okutwala munda omwo ne kibufulumya nga kisengejja kubanga byenjogerako busengejja nange ngenda kwogera ku ngeri y'okusengejja bw'otuuka ku Reagan tufuba nnyo okulaba nga tulwanirira excuse me ampuliriza omulungi nga bw'owulidde ngira eddoboozi mmale okubeera nti yigiramu amazima omuntu yitaga detoxification ebadde kugogola nako sisimya kugogola bulago naye okugogola omubiri tulina detoxification tulina ekyuma ekyuma kiri kiyita mu sisitimu ya misuwa ampuliza omuyi nga nkutwala katindigwa ayakatwegattako kankwongere enamba eno obeeko bijja okubuuza nga ggwe omuntu kubanga okuba simu olwaleero akadde katono ziro ku rediyo naye kuffe tukubira essimu obuuze twala obudde bwo 07 48 52 78 89 eyokubiri eri 07 65 32 69 ampuliriza omulungi kanzire mu kusengejja bw'ojja tulina ebyuma ebisengejja omubiri tulina ebyuma nga bigogola omubiri tulina ebyuma nga bijja ebifetete mu misuwa tulina ebyuma ebirongoosa emisuwa tulina ebyuma ebisobola okukuggyamu obutwa ampuliza omulungi omubiri bw'otagugogola tosobola kugwongerako kyamaanyi tosobola gufuula mulamu abantu abasinga obungi abalwadde ba stroke tubajjanjabisizza nkola ya detox oli ne yeewuunya ebbanga lyamaze ne stroke nga tawetululangako ku ngalo nga tafunango kalembereza kasobola kusitula kigere n'akomekerezanga essubi limuweddemu naye bwajja ku Reagan olwa system yaffe eyo detoxification ey'okulwanirira emisono tugigogola netugizuukusa netugizza bujja netukozesa ne massage system nga tugoberera emisuwa egiri main oba emisuwa emiwanvu egyakwatiramu omusaayi ne gubeera omwo okumala emyaka 3-5 amazima tukozesa enkola eya detox ekyuma kiri kitulaga obukyafu bw'olina munda ng'oggyeko buno obw'okunaaba mu maaso n'okunaaba omubiri oyinza okwoza engoye ne zitukula newefuuyira kalufuuwa n'owonya bulungi oyinza okwesiiga ekizigo n'onyirira naye kabiddiba oyinza okuba nga oli kabi ddiba oba kabi munda nga kungulu oli mubi naye ng'ate munda oli mukyozi. Twagala abantu abafuuka omukyozi abafuuka standard nga tusobola okustandardizinga ombiri munda eyo. Ampuliza omulungi, ng'obadde otawaanyizibwa tolina maanyi ozitowa, walwala da pressure ekuyinze, sukali akutwaliriza type 1 type 2 owoobulaba ennyo nga bw'okimanyi. Amazima jangu tukose system yaffe ya detox system tunaabule n'okubeera nga tugogola omubiri gwo. Ampuliza omulungi
1: kale tukyaline dokita katono nnyo kamale okulaga nti akadde konna ebintu byandibanga bitabuse wali mu Middle East. Njagala nsooke nkuyingiza mu kamero kaffe kano oluvannyuma ate tuddeyo wa dokita tusobole okulaba nti tuwumbawumba waamaliriza bwati nga tulumba abasajja akugambye abasajja b'eggwanga erya Iran bamaze okulaba nti balabula eggwanga erya Ukraine. Awo nno wandibanga waliwo omupango, wandibanga waliwo ekintu ekinene ennyo ennyonyi ddala. Ani yasindisa emmeeri yabadde mu Iran? Ani yagikubye Ukraine? Ayina amaanyi agakuba emmeeri ya Iran oba waliwo yambadde amabiga? Wetulaga awo. You're in the mix.
2: Mawulire ku mawulire. Mawulire ku mawulire. Ebyafaayo. All day long. Okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo. Yo. Kuwino, kuwino. Munnamasaka. Munnamasaka. Yusuf Muhammad. Kinobe. Kinobe.
3: This your boy, right?
2: Umuzirandiga. Yewunyisa.
1: Kale muganda wanga mpuliriza ebali kulaba nti ate okyali ku Pearl of Africa Radio tukyali ffenna kukola eri omuntu wa bulijjo. Mawulire mangi gaba mangi nnyo nyini ddala mu ngeri emu oba endala. Nkugambye tugenda genda ko saidizaawo tugenda kulaba nti tuyingirako wali munda mu ggwanga erya Yemen n'abasajja b'eggwanga lya Saudi Arabia byandibanga bigenda bitabuka. Omusajja Trump Donald amaze okulaba nti ate neera alabula mumumanyi oyo tebamwesigamako oya yefuula nga mukitinga mbazi kati amaze okulaba nti wakati oluvannyuma lw'okulaba nti ayimiriza ennumba ku ggwanga erya Iran avudde yategeeza agambye nti kasita balimu okukkaanya ne Iran akomawo mu ddwaniro addamu ate luno oludda bakomye ku lulumba lwa 13 abasajja b'eggwanga erya Amerika kati bagamba olulumba lwa 14 lwe bagenda okulumba eggwanga erya Iran aba Iran banaasimattuka ne Iran yegamba naffe tweteeseteese awo wetulaga era wetuli. Dokita, mbadde nkusaba tuwumbewumbe nga twongera okujjanjaba ku bantu balagire location omuntu wawo asobola okulaba nti akusanga wakati nga bagenda okulaba nti balonda bakiyaman olunaku olwaleero. Tusobwira abantu okuvaayo nga balwadde lwadde muko bajja kuba bafunye ebitategereka mu bulamu bwabwe. Wava wano wava okulonda kiyaman atuukire wa ennamba y'essimu wawa asobola okutambula atambula atamawera mukola ne delivery. Tugende maso dokita.
0: Saba mukama wange nsanyuse nnyo okubeera nti onkomyawo. Ampuliza omulungi, mbadde nkugamba tujjanjaba tukebera tugogola emisuwa gyetulwanirira n'obulamu bwo osobola okuba nti odda mu nteeko. Tukole olulumba ku ndwadde eyamala dde okukwaŋŋanga nga bwowulidde Amerika ne Iran buli emu bweri mukuwera. Jangu tulwanirire obulamu kubanga obulamu bwe bugagga. Ampuliza omulungi, tulina endagiriro. Endagiriro yaffe zino ze namba. Ojja kubuuza kyonna ky'osobola okubuuza. Sisoboddeko naku buli kimu kyonna naye naagadde ogaziyamuko ku mulimu obeeko by'oyinza okuwulira n'ekyenyinza okukoonakoonako ku ndwadde y'entonotono oba endwadde eyo ekufumbekezza. Namba yaffe eri 07-8-52-78-89. Eyokubiri nga oyagala tunoonya n'otubuuza ekikola ku bulamu bwo n'okujja tubeeko kye kiyinza okukola eri 07-65-32-69. Reagan olobu kugubwa fe kumisua kundwade ezeto olila mkusipo musai mkugu obo kubela ntuso kugogola ombili guondane guvamu ifetete emisua nijibela midambu lukufumkutambu ze minimujajo mkuluwani ya ebitundu ebyo mkasonge chibumba nensigo mkuluwani ya emisua ejinzo kuvako muntu okwesi banafuna pressure zo mtawane nyo mbukugu obu kubela ntusolo kuluwani ya omuntu inayokubwa stroke nitu kumia omu mbela ampli zo mlonji nga tuge na mkagolo mlo kibagambi nga bebaganti bakutwala oulide olutalo wakati wa Iran ne America jangu tulabe botuka ku nkulungo ya kabaka amplizo mulonji oba ku ngalabi ya kabaka banga ayolekera elida lubaga waguru wakati yao walo Stabex petrol station. Stabex petrol station jiise okato ne nyumba bibiri eyo ku satu ye yaffe era bobango oli stack tusobola kunona naye ngo tukubide simu bake kibado kyoyinza okubuuza ako bako kyoyinza okubuuza kubula muvo olumu omutwe kuganya okuwona wetaga detox wetaga gogola emisua ofuka afuka buli kaseera oyo sukali yakulumba dda jangu tulwane olutalo obadde nga buli kaseera olumbibwa mu ngeri gyotasobola kutegeera ozimba ebigero osanyala olina amasanyalaze mayitirivu osiibwa wetaga detox wetaga okugogola wetaga okulongoosa nobeera ng'osobola okubeera nga obulamu obulwanirira ngo omuntu abumanyi buba omwenda ampuliza omulungi dokita naawe oba profesa nkusaba bambere enamba za fezo mmanyi bulungi kale 07 4 8 5 2 7 8 9 9 eyokubiri eri 07 5 6 5 9 9 9 mmanyi tetujja kusukkako ku singa kaawo naye nkulagiridde bulungi nkuwadde omwaganya okuba essimu olwaleero toweegayaliira obulamu bwe bugagga lwana musajja nga naffe bitukulwanirira jangu ubyuma bikwekenneenye jangu tukebere omubiri tugwoze ubere nga munda ne kungulu onawali taratibo ambulizo mulungi
1: kale oyo no abadde dokita okuva ku Reagan bwato no mukwano gwange ensonga bwato wazisensudde kakati no kansuubire mu mbeera yonna yonna ogenda kulaba nti ate munnange ogenda yosobola okulaba nti ate otereera mu mbeera yonna yonna ali awo Mengo yakujjanjaba era okumpi n'Ssaabasajja Kabaka awo ku lubiri okumpimpi awo Ssebo bakujjanjaba olengera wali ku lubiri olulengerako Lucy ne Kabaka ng'ayitawo kyo nno kyankizo nnyo obaolyawuliza n'okulengerako Kabaka n'owona ngamuwadde n'eddagalo kitegeera nino kyo kiba kyankizo nnyo gegendawo kyalekyalewo mpola mpola mu mbeera yonna yonna tumukize tugendeko wali munda mumido isti mukirize mudakike ntono ze nyina wano ntandikira munda mugwanga eria iyo Ukraine ne gwanga eria Iran awonno waliwo mupango awonno muganda wanga mpuliza waliwo omupango ogwamanyi ennyo nnyene ddala abasajja byabaddenga byakusaga

0: Nangi njaro kubala misa kubona jibasi nzido kubanga batu kubela itunturi na kuruwa lironga vochirambisi Inteka teke ziruo za kulonde wakwa buchiko bawa sente bubwebi yaro kusinzi la jona kukachiko kebio kulonda era unakuruwa yu kumachia nabuzibadi tena wila sawe mkuba unakuruwa tandiki luwala angidhirua nti sawe muye njini ya wantu wabenga wakita batu kwa kupolingi station wabanga batu usi kusinzi la kumukuru Julius Mchunguzi sente yogerira akachiko kebio kulonda yalambise ku ntoyi kateke yo ngagama ntu zina gino kwira 5 kitundu okulonda kuna aba kuwedde mitundu byegwanga byonna yedde tugeze okutuuka wanunga ente kateke yo mitundu ebimu tushulide konti okulonda okusose kuyiriddwa bagenda kudda mundu za basomen kala byonna bye tugenda okuwa abawuliza ba pale
1: fe was it for the patrol ne unarabye nga bafulumye ne gundi ne document bagiza ko gandi waliwe byatambude bulungi ne ikato okulonda kwa basente be chichi bachiganye
0: kati nno mbadde kawo kumulirwane waffe wano ku ekyalo bakiyita Jambula zoni kiri mu Bukesa mpalishi ya Bukesa naye awo ndoze zigenza okuwera sawa nnya nga bali mu kutandika kumpi butandi sikudda mu kusoma nkalala ezasosi za dembu za biddwa simanyo bendala bazijiye wawo
1: kati ezokubiri bazijiye
0: tugenza okukakana nga abadde besimbi obokka wasigadde wawo mabalala bavuddemu era omwoyo layini ebadde weemu yesimbiddwa
1: enkalala bazibbye
0: buterevu
1: kata anazibbye era
0: n'alesi endala ne zireetawo ne batutegeeza nti babaddewo ne backup ne backup bagirese tugenza okukakana ndoza nga basomeddwa sisuubira nti babadde bawera baba babadde bangi babadde balindanga mu kikumi mu kyalo ekyo wano ku Jambula zooni wano naye abasinza abazeeyi abalekeddwa ebbali basigadde beewunaganya nga bagamba mu kalezo baadde bajiddwamu so
1: nosigala kandidate omu
0: kandidate omu abalaba bonna bagaite tusobola kwetabamu
1: ekibiina ki abaddewo
0: kandidate abaddewo asigaddewa NRM abalala baadde ba independent
1: nga yewamanyawo
0: njagadde okwogerako naye omukyalo yo naye angambye akaseera kano sobola kwogera ninjogerako ne independent omu avuddemu ye Duncan Waswa nategeeza nti basobola kwetaba mu kalulu wako nga ebigenda mu maaso abantu be bonna abasinga bajiddwa mu nkala tebabadde so ngeza okwogereza kano yako ne bannaffe abali mu field already abaliyo ng'era abamu bagamba embeera bwetyo bw'ekyali ekyewunyisa ngene wano mu Kampala nga mulimu abamu abagamba nti okulonda kuba tugeze okujja ku mpengo okulonda tekunnaggwa bakyali mu nsonga ya nkalala
1: ndabyeko ku kisawo kyewanku ku opposite waliwo ekisawo kisomerawo ndabyemu abalonzi ningula baka kambatudde bulungi naye sirabyemu poliisi eryawo ninga abantu bangi okujjako ba police constables abaddemu abatundu naye twabadde deployment name then ngoja natuka wano nga ekabuusa awo nga tunatuka mu junction mwennyini bado ka polling station awo kali ku mukono guno ogwa kono bobeerano wendi naye nga ndabo bantu bakandidate bunawo nga tebawera kumi bali mu layini
0: tuna tufunye omukisa tuzanya ku ddoboozi erimu erizo jawuliramu abantu abaga nti ababadde batulwanira bafise eddoboozi lyaffe poliisi ate batutte tetukyayinawo ddoboozi ojja kiwulira ku muddoboozi
1: so se bwobadde gatutandikira tutandikire wat so ke tufune ku bantu baffe sasa baffe gye bali wansi muganda waffe mubiro ali jali mwanyinaffe Joeli Namagembe jali Lyabamida jali Nadira jali Benon Kamale Mukono jali n'abalala tujafuna n'abamu ku baana baffe bitusumisa wano mubawulireko nga babaweereza okusinziira ku bitundu byammwe eyo tulina abaana baffe ab'enjawulo bituze tusomesa wano ojja kubawole nga bareporting kuva mu bitundu byammwe muwagire enteekateeka zino abaana bano baloyo bakute kuba abaana bammwe kitegeera so mubawa amawulire ku kyalo eyo olaba tubeekingira kasita akugamba nti ndi wa paalo
0: Mwesi gumuwa mawulira ago.
1: Mwamu neta kulieka lieka na kunja ako sende. Isa kugandiwa palo mpaa ya kakade. Mwoya gade. Shigera. Kali, katukendiko mfirudi, tuli ne mganda wafe mbiru ali, atubuliri wa wali wenyine.
0: Haji mbiru sebo tukwaniliza ku mpeo.
2: Nyo wewe nawe na uliza chikumi mumu sangu katonjize mwenda pal FM ekula liyo mtu wabulijo tulu waneno mu Mbuwanika Mbuwanika village muzana Mbuwanika village okulonda wekubade okubade kwa okwenduru kwa manye nyo erango okulonda kuno ngabula bakwatandise kumacho kugira dala kumacha okusoma register nga omulonzi ye naina ali mu register oyo omukubakirizibwa okulaba kino bagenda mukulonda okwo basobola okulaba kino ba beta bamukulonda era wanono wabaddewo okulonda enkaya na jibade nyingi.

0: Yemobiru ali ngali mbitundu byeyo
1: ali wanu mu Kampala Central
0: ndoze mbero julide basente binga basubiza binji
1: e basente bade binji nebi bakoze mu campaign olaze balaze nti amanya ate bayina manji ko mulundi guno na ye ndoze roge ulide ne haji ali ensonga ja jiba konyeke bade ya register chinzo kuba ntuboli yawo ensonga ebadde yabusibwa amaaso
0: okay
1: kwa ni sente bwe uyagamye nti bali bade be mulugunya kuri register nenga ateri registers wandisibwa kachiko ka bya kulonda kitegeza nti boli yawo wali wa ino kuteke bwa kamanyi
0: okay so mutukirize tuno nyeko ate abantu abalala oyiga tutwala osibo
1: njara kutugende kechira
0: kire wa kanso musisi
1: wa kanso joje musisi
0: tugereke waka
1: mwanyina fe joeri ya namagembe yaliyo
0: kire ya ine byafaye byayo ndengo bide bigenda maso Baragante erikomba kawo kitunde ekyo
1: aka honorable
0: semuju
1: nganda
0: yibagenda ne bamulinkinga kubina ebigenda maso ebyo mu road de Dr. Kano sajja mu yafunira umula tatina genzuraba ebigenda maso ku social media si bikakasa mbu
1: bichali byambu
0: Joeria
1: Joeria Joeria Joeria nyabo tukwaniriza kumukutu twagala kumanya ebiri mukira.
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Tuli mchitundu ekumugaka weka mzulanzi George Mshusi eranga okulonda tukutambu debubi balonzi nkoko baju kuche mumwa eranga wenjo bele lisaa weno indi mchitundu echa kamuli zone si echiba dechukulibwa omukulu chairman John Rubega erango ono yazemu na wangula ate era mutula byenga mu kira municipality kira kireka e munachibina kya DP yeye wangulide obuwanguzi eranga yabaddeko nga sentebe w'okulonda manya yabaddeko nga sentebe w'ekyalo wetogera wano abantu bakyali mu kubinika masejere olw'okuba nti balonze basentebe baba b'ebyalo bebadde baagala era ng'okulonda ewaffe eno kutambudde bulungi ab'ebyokwerinda bakuumye bulungi era nga wano okulonda babadde bamala kusoma mu register okulinnya lyo ne bakuwa kakonga kakukkiriza okuyingira olonde ekitabaddewo akyawalala kuba tulabye nga mu kireka abalonzi abamu bayingidde buyingiza era nga wabaddewo kalumanywera abalonzi we bambalaganye n'abasirikale nga abasirikale babagaana okuyingira nga tebamaze owulira amannya gaabwe wabula ng'ate abalala bo nga bateekawo embeera nti tulina okulonda abalonzi baabwe. Saagala kugamba bingi nnyo wano wenjogerera mukyali wano ku polling station eya Kamuli Zone si kankuweeko omukooyo ofiisa akulembeddemu ebyokulonda akibulire okulonda kutambudde kutya baani ababadde mu nsiike era ani awangudde akalulu kama wange olina
3: pozi amanya gange nze Sengali Moses nze kwasaganyiza ebyokulonda hano mu Kamuli Zone si ng'okulonda kubadde kwambira nyimba nti abalonzi baadde bana ng'omu ku bo ye mwami Rubega John ng'ono agiddemu NRM Tamale Adad ono nga badde wa NUP TJ Brian azenga owa PPF ne Kauma Musa azenga wa Independent. Mpozi okulonda abantu bakujjumbidde nti abalonzi baadde 49 ng'era omwami Rubega John yabaliddemu mpanga nga afunye obuntu 457 Nadirwa Tamale Adad afunye obuntu 16 Mpozi Kijjwa Brian n'afuna obuntu 11 ate Kauma Musa n'afuna obuntu 6 okulonda kutandise saawa 5 zennyini nekugwe saawa 5 nekika 3:35 ekyokusibira abantu ebweru amateeka agatulambikiddwa nti twagadde geeti saawa 4 n'ekitundu nga tulina osomesa abantu mu dakiika 30 oluvannyuma tulonde kati abaga nti basibiddwa ebweru we babatuusa ekigerezi
2: wabaddewo
3: ekigambibwa nti waliwo abayingidde nga tebali mu registe kyeri ayingidde kubanga oyayingidde musome tumuverifayi nye tumwako nga kokulonda
2: kasekende kosane mukulu Jona ndowooza mibiwulidde oyo y'omu kwabo abakulembeddemu okulonda wano WMG naye nga ebitundu ebimu bye ntambuddemu okulonda kubadde kutambudde bulungi bano bagoberedde ebiragiro by'akakiiko k'ebyokulonda era nga n'abalonzi abasinga bazze ne beetabamu era nga ku kitundu kuno kwendi wano Kamuli Zone si kyoyinza okwewuunya nti abantu abakuluko n'abavubuka beetabye mu kulonda ate nga bamumanyi nti abasinga tebeetaba mu kulonda kwa kuno ku kyalo naddala abavubuka bamanyi nti okulonda kutalaba kw abantu abakuliddu naye munnange leero okulonda tekubadde tekuboola myaka mpozi kyeyinza okugamba ekirabiseeko mu kalulu kano baba abalonzi babadde tebatunuulira bibiina era nga n'oba ng'oli munnakibiina kyabadde bawagira ebbanga lyonna naye nga tebakwagadde ku kifo kino babadde tebakulonda kuba nkugambyeko nti buli omu abadde asuubira nti ekibiina ekya NUP nga wekyafuna obuwagizi mu kalulu akawedde ku luno tebitambudde bulungi nga kibadde kisuubirwa oli obadde ng'omubuuza lwaki ng'ate obuuza muvubuka n'omubuuza luli walonda ninaakubulira gwe yalonda nga munnakibiina kya NUP ate n'omulaba ng'asembye ku layini eya munnakibiina kya NRM n'omubuuza ate lwaki oli eno ng'ate otugambye walonda oli ow'ekibiina w'ekiti n'akugamba nti tulonda abantu betumanyi ku kyalo abagenda otukolera betujja okutuukirira abantu betuyi abalina obuvunaanyizibwa so si bano bannaffe tubaagala olw'ekibiina okay. n'essaawa eno tulonda busobozi n'abantu betwagala mpozzi ku sayidi eri
1: nga tumaliriza
2: Kireka A, ku police station Kireka A, nga bwe nkugambye nti wabaddewo okusika okusikangana omuguwa wakati w'abasirikale n'abalonzi kuba nti munnakibiina kya NUP omukulu Kafeero layini zibadde ssatu kubaddeko wa NRM kubaddeko wa DP ne NUP era nga owa DP omukulu Nathan kunye obululu 29 ate munna NRM omukulu Sulaiman Kimera afunye obululu 8 ate munna NUP ye abechanze ni bakutunga ini na abalonzi be ni bagamba tebagenda kulonda kuba bo tebakkiriziganya n'ebyo bye balaba bigenda maaso ng'onalumiriza abalonzi be bonna abasinga babadde basibiddwa wabweru so embeera bwetyo bweri nga abawangudde babinuka mategereko y'okubanza basuubiza ensi n'eggulu ebyo bye bagenda okukola naye nga bano abazzeeko bazzeeko buzzi tebapya owa NRM abaddeko eno era yakomyewo era ne munnagiki era naye yakomyewo so katulinde tulabe ebirala nga we binatambula tujja kuba nga tulibatuusako mawulire gaffe inshaallah ne programu zaffe nabaziddakaawo kulakikuyimusamu katonyeze mwenda kwal fm nkekyowe lyanamagende nga ndi mukira mu musali

era okusinziira ku bitundu ebimu bambi ab'ebyokwerinda olaba nga bakoze ogwabwe ogwabaweereddwa tebeenyigidde nnyo mu mivuyo ng'ate awalala bwe nkugambye abamu bagambye wabaddewo abamu nga ab'ebyokwerinda ate balina nabo bakandidenti be bawagira ebintu ebyo mwawuliddeko nga bassentebe ababaka ba paalamenti ab'enjawulo nga bagamba bannange ba RDC ab'ebyokwerinda ab'enjawulo abakungu okuva mu kakiiko k'ebyokulonda mukole gwammwe gwa kuwabula gwa kulambika so si kwenyigira ate mu by'okulonda kuba mujja kukola effujjo awamu nze wennondedde tubadde tukozesa ndagamuntu ng'olagayo endagamuntu yo ne banoonya erinnya lyo ne bakuwa akakonge olwo n'olinda gw'ogenda okuyimirirako naye ate awalala wabadde kuyingira buyingizi kitegeeza chansi ebadde nnene n'abatali ba mu kitundu omwo okuyingira okulonda ye oli ng'ayinza okujja n'alonda yegwa bamugambye bamukwano gwe nga tali weeye nga si weeyo byonna byonna bibaddewo nawankubadde nze nga nze joowe ebitundu bye nsobodde okutambulamu mbadde mu kiro omwo tuyagaasa eri ayiise nga bawakanya ono agamba nti abantu bange bamasibidde ebweru ono agamba okuyisaawa ez'okuyingira ziweddeyo byonna bibaddewo era mujja bewulira ebirala mawulire mugenda kubiraba tugenda bibatuusaako baani be bakubye tulabyeko noono eyali yeesimbyewo omubaka subhanallah teyali kale mubaka naye yali ayagala yali munakibiina kya Nuupu yali yayita Commander 1 oyo ng'ali mu layini naye ng'amaziga gajulujula ati nze ndwawulaba omwami omusajja akaaba bw'atyo bannange amaziga ge bambi gali kumpi galinga g'abakyala sife kale sifenna nti abakyala amaziga gaffe gali kumpi naye munnange ebyokulonda bizibu toyinza gamba nti nze ono munnange nyina bendabye naye kano akalulu bannange gavumenti mwagenderera ki mwagenderera tuswaza twanika nti tuli bankwe kutwawulayawula mu ŋŋanda kuba kati nze nyimiridde mu layini maama ayimiridde ku mulala taata ayimiridde ku mulala bonna bankuba eriiso kwegamba akalulu ne kakomekkereza nga famire kabakutuddemu ng'olina gw'oyagala maama wo ali walala taata wo ali walala kati nno lubaganda bo nabo bazze balina gwe basimbyeko bonna ne bakuba eriiso mu famire bakulabanga mbega nnyina gwe ndabye bambi mukulu Musa Kawuma akutumiddeko nnyo oyo y'omu ku babadde beesimbyewo mutuuze we Kamuli Zone si mu Kira Municipality yeesimbyewo bambi afunye obululu akoze mashallah afunye obululu 6 kati nno nze kankubuulire ebitundu bye nsinze okutunuulira Municipality tutunuulire Kira Municipality tutunuulidde oba ngoberedde ebibadde mu kulonda omukulu mu district yaffe ye Wakiso Namugongo division okulonda kubaddeko abantu bana be bavuganyiza ku kifo ekyo babadde bana yes era nga Chairman John Lubega yabadde ssentebe ow'ekitundu kino ekitundu ekya Kamuli Zone si era ng'aluddeko nze nkuze ndaba ye okuva nga tuli baana bato nkuze ndaba ye era twali bato nga tetubitegeera naye nkuze ndaba ye ne wenatandika okulonda bassentebe nalinga tulonda ye kati munnange yakomyewo ne wabaawo n'omulala yamugwa abadde avuganya naye munnakibiina kya Nuupu omukulu Hadadi abadde munnakibiina kya Nuupu era nga ono naye afunyeyo obubonero bwe bambi bwasobodde okufunayo afunye obubonero 16 okusinziira ku balonzi ababadde bamuwadde obwesigwa Hadadi Tamale tulabyeko n'omukulu Kijwa Brian ng'oyo munakibiina kya PFF muvubuka n'omuto bwe obwana bwe twasoma nabo gwe ngaffe tuli mu secondary bo nga bujoyininga primary afunye obululu 11 ate mukulu Kawuma Musa Abbas oyo abadde tayina kibiina afunye obululu 6 bakoze kitegeeza bana basatu bagabanya obululu 3 so omukulu Chairman Lubega John n'avaayo n'obululu 457 nga munnakibiina kya NRM ono nga bwe nkugambye nti abadde ssentebe era ono akomyewo abalonzi ne bamulonda nga balinga bagamba nti mupya tebamulabangako bamuyiridde obuwagizi era bambi asanyuse lwakuba nti obufunda bw'obudde naye nalibadde

0: chari mukutunde mitu areji.
1: Ebiri.
0: Daya gara musente kunywa ka sigara. Otegera ndoza shekhe. Amakanzu anonya ugeba tu kucharunga agagaba. Ba yesimu abazi wangu. Teza taina cha kufunye mu byakusikideko.
1: La ilaha.
0: Otegende. Kadi so eyo nonno challenge shekhe. Walone shekhe goba ngamba. Mukuru wa yomu kubakuru wa masomero gobu silamu amazala makuru wano mu Uganda gobu silamu na ya wana wita wasomesi za masomero gobu silamu bali muzi international school
1: kati ye chicha
0: kari newe uza vigambo chibi agamba abazadi
1: chato wa chato
0: aleta wana masomero gedini nga babi tibali muga dini kati shekhe nera omanyomu yale ya ugira kubuni na anfusi suwarun nifak ya gamba ante yatuka kuunanfusi waba walimu
1: nafu ya kuata yu
0: unanfusi waba shekhe weburuwa kwe kubanti tuwa gila kumimbali evitali mubula mubafu oshagende mwise bulunja bachara wallahi yorina narelelele nenga ugena makaga shekhe mkaza ina nikabu oba yamba dechijala bibi chonna chonna chikurusidde
1: aina nikabu emu
0: aina nikabu yonna yonna elimu n'ebituli mu nnyindo ninga wabira ali ku mimba lyakaba n'amaziga wallahi kullukum rai yega nti obo bunanfusi
1: kamchara ina shariem
0: na byaga ndi ibda biman ta'ul tandikira kwa obo ofuga oshegedde sheikh kati simanyi na kumanya
1: Allah.
0: Owa abori muwe Uganda abasinga banaita ku mizani ya Allah watu naitako.
1: Oba najitako nga baitira ku bali bebasomeseza.
0: Tuinzo kuyingira min awwal man tusa'ar bihi munnar. Abantu wagendo soko kuoche bo muliro. Muni mo mumanyi to chimanye cho.
1: Mchimanye.
0: Naam kati so. Fena fena twefeko. Fena tuwefeko wa makaga wa shekhe gabelega gara vikandi gaba na dini ochegidi umana ni wawanga dokita nenga wamulaba ntio ya vamu family ya shekhe mpisa zi enjogira ye bubantu neche ama nyuku dini wawango kubati dokita lechigana kubana juzu tano mutwe wakwato otie mtu vya chisawe miyake tano so makosi inga toso wakwata yu juzu tano osangori seka nga makanika katunda spe yanga manyi buli kasumali muduka ngo kasunga ko busonzi kabiri yako katoyota ka nenga kishimish sarda seka bya nema ya saru na ya nema oyo yaba yeta gachiboko
1: oro jibi kula wate nga suma gira
0: nga suma kare yaba yeta gachiboko shekhe wategero te bisumali ejojo nane moro kaje zikoramu nora so akutega ndino alifu ba uta usa ha Naam.
1: Nga bichitabo cha Mungu okirabanga nawe nga rushayina ryo. Robot.
0: Kati so fenna fenna
1: twefeko.
0: Kama fenna twefeko.
1: Si omulamu atukuteke kubana ba fenenga nafa abakulu. Twetadde ko.
0: Nanga kati
1: cyanje urugwati naba na
0: bafubara barabirako.
1: Naba na benyi. Nagwe mmanyi mukwano gwange. Ramazani ya ko video jijukira. Jukira yatwara nga abane basara ku mazikiti. Allah nageranga kusara kwawa.
0: Kwawaka.
1: Nangamba seka ya ba mchibuga tuwa mati kafiyo aliyo ya kiza kwa ba mkwata kufa mkwata kafiyo yata jia kugenda wakata uye msange uo
0: laina taina chagina saa zabandu
1: taina chagina kusaa zabandu
0: Allah
1: ya ngamba mchare mkakama mchare mkwano kakama ha mkwano kwa aliyo anindi titikini basa za tara uye ne wallahi sija gene jia kutuka munde wachiru
0: kabebasi
1: tajia jisara yo Paka Allah mulungi na mufuri ya mutabani na mtuwala mutabani ya basaza
0: na basaza
1: na basaza
0: kadiso ulaba shekhe watunuri ya tarikh waba walimu abasoka waba shekhe abasoka hata ne saa wazi na abasajja wanga Saudi Arabia wasanga famili inga ya dini uli avama wa muna dini oshekide wasanga
1: famili inga ulaba shanaki tawan wana
0: aha oshekide nila chizibo sanga anga Oli avudde nnyo bali mwana wa mulimi kaye sheikh osekede kubanga lwaki bana kiraga ndi bana abasajja
1: bategera fadlu
0: dini bajagana ne che balimu bakiramu

0: Sawa biri zokabu lunako, Monday to Friday, okuva kusawa nya okutoka kusawa mukaga, ziku mano kusunsulira mawulire, ne tugasengeja, ate ne tugakutuusaako nga kakyayokya, mu program, The Inside Story, ensonga ey'omunda, waliwo wennyini n'okwetooloola ensi yonna.
1: Emizinga gye bayita Hellfire. America jisumurude ne jigenda jukuba nate tanki eno eyamafuta gegwangi tiwera Iran ebadde esalinkiriza ajuke ntabasajja baitewa America baatadde blockade ekiddo bagamba nti Iran tolina kulabi kanti otambuze meri okuyingira oba okufulumya.
0: Inside Story ngetukozesa ensuera yaffe.
2: We were very successful military power like nobody's ever seen.
0: Abasasi baffe saako n'ensonda ezesigika ez'amawulire tukwetoolooza ensi yonna.
3: Wipe out Iran's nuclear program or
0: The Inside Story.
1: Myaka na musanvu gye tujjukira nga Saddam afuse omukulembeze w'eggwanga etibwa erya Iraq. Wabula wakati mu kujjukira tugenza okujjukira emyaka gino nga Saddam Hussein mugenzi kubanga Abamerika baamala ne bamulumba mwaka gwa 2023 nadduka ne bamunoonya ne bamukwata ne bamuteeka mu kooti era ne bamuteeka kalabu.
0: Program The Inside Story buli lwa Monday okutuuka ku lunaku olwokutaano okuva ku ssaawa nnya okutuuka ku ssaawa mukaaga ez'emisana. Beerako.
4: Leero mu program namwatulira weeyunge ku bannamateeka abakenkufu nga bakunnyonnyola ensonga z'amateeka.
5: Biki ebikola omusango gwa corruption okugamba nti guno omusango gwaki gw'obulyake ekisooka olina okuba ng'ogwetabyemu walina okubawo okufiiriza olina okuba ng'oli mu buweereza nga gwe wotakola ky'oteekeddwa kkola waliwo agenda okulumwa waliwo gw'ogenda ofiiriza abadde alina okutuusibwako obuweereza obwo ate gwe n'obuzza ki ebbali.
4: Etteeka likola litya likola ddi
6: singa omuntu abataddeyo omutango gwa bbeero nga ya cash nga ssente azisasudde omusango kasa gumala okuggwa gugobeddwa oba gusalibwa nga tegukusinze buvunaanyizibwa bwa gavumenti naddala nga ekisonga ekiramuzi okuwa ssente zo kubanga zino ssente ziweebwawo nti bbeero sigamba nti baba zisaze nga poteya tifaini tibagitwale lubeerera ezo ziba nanyiri fundable nga obukwakulizo bwa bbeero tobukoze eki
7: tobutuukiriza
6: era bwekiggwako nti omusango bagugobye ogenda obanje ssente zo era bazisasula.
4: Namwatulira ya leero ku lwokuna yanjawulo ku ndala.
6: Omuntu aba ali ku polisi nga muntu bamukutte temusi agenda kumulambula wadde kumweyimiriza nga tetufuddeyo ku kika kya musango kye bamukwatidde omuntu ali mu kkomera nga bamusibye abeere ku polisi oba mu prison tasobola kweyogerera.
4: Okuva ku ssaawa emu paka ssaawa ssatu ez'ekiro namwatulira mmanya ensonga.
0: Iriza makago kuluba fumbo bulungi era obweyagaza obunyuma obujjudde essanyu nga tukubaganya ebirowoozo
8: ng'omukazi ng'oyagala okubajja balo tomumanya biro byaggula mmere n'olwala ofune olubutaawo omwezi ogusuuka owande oseseme omutunulire bwatunula
0: okukuwa ensomesa ez'enjawulo mu ddiini ku nsonga z'obufumbo amaka amalungi ag'obuyisiraamu bizibu ki by'oyitamu
9: banange basheeki munyambe omusajja nkuba
0: tukumbula ssaako n'okukuwa ku magezi weemikozo otya kyanibadde kita
8: omanyi allah subhanahu wataala talina muntu gwe yasiteeka mu nsi nga talina mukamaawe ne mu baana bunzadde wabaawo mukamaawo mugwayiza okuleeta omukazi nga ye mukamaawo tabuuzibwa taweebwa magezi avuma ajerega ate nomu yasooka nakkuba ebbalaayi n'omuzaalamu abaana basatu nga mukyategeeraga
0: buli lunaku lwa sande okuva ku ssaawa nnya ez'ekiro paka ku ssaawa mukaaga program obufumbo kola maka g'obuyisiraamu amalungi program buzaima nga tukusomesa tukuwabula tuyigiriza wamu n'okuddamu ebibuuzo byo nga tukuwa ennamula wamu n'okuddibwamu okw'abamanyi ku nsonga y'ebintu byetaaga okumanya mu program buzaima.
10: Ibrahima agamba nti imaamu taata waffe yakuza omwana ow'obuwala kakati omwana nga maama waffe era yamulabirira kati omwana omuwala akuze atuuse okufumbirwa ate taata waffe ayagala muwasa abuusa obusiraamu bulamula butya kubanga lazima tufiirawo omwana wange ono tayinza ate kwerijja ku maama waffe nti abeere mujja we so uli ebiri mu duniya
11: njewulira
10: njewuyo rahma muddemu
11: kakati mu bikolagana n'ensa ne mu dalilu aqiliya mu bujulizi bw'amagezi aga bulijjo tekiyitawo n'ebyo shariya tekirinaako buzibu shariya tekirinaako buzibu si tali related ku family wa bali si mwana we si taina tebenda luganda lwa musayi lulemesa
0: Monday to Friday, sawa kumina mchitundu isemisana. Na kusande, sawa kumina vili, isaka ungeze. Program Busa Imam, na hapa manye, bumasheka benja uro, hapa kuko. Iriba kakensa, mudini wa Islam, dojiswa.
7: Eno, ye Ayatel Kulusiyo, nge kutuosi wako, Fresh Mind International. Abaka kasuba Ministry ya Gender, Labor and Social Development, okufuni laba na Uganda, eminimu emitaro wa mayanja, mumawanga nga Dubai, Abu Dhabi,